0: the thing.
1: Bone re ska yo tswa go bori botoma bang.
0: Okay, mo ndine kuna ni botata bo bomwe.
1: Yo na fero na ne uri ka kusora sora sa teng.
0: Alo itumeza maswa mshami.
1: Yangwe.
0: Shangwe.

sitsa sami sithu selo bayibala, oh, indlela bangibuka ngayo mangiyacela mawala.